Eater, Moon Eater, Truth Keeper. Naabay kahadlokan, wala diri. Bisaya ni, ang dilahait kaayot tanawani. Ikaunang bulan, revolution in me. Naana ang bakunawa. Rebirth the new moon.

Susute ngayina kubala lususute ngayina kubala lususute eyaya ngayina kubala lususute batambulo yo libala simwa.

wala diri Bisayan ni ang tila hait kaayot tanawan ni Ikaon ang bulan revolution in me Naana ang bakunawa Rebirth the new moon.

creator, moon eater, truth keeper. Naabay kahadlokan, wala diri. Bisaya ni, ang dilahait kaayot tanawani. Ikaunang bulan, revolution in me. Naana ang bakunawa. Rebirth the new moon.